0: tamila dina pa go se ntse itase ja le se sa no sa go pa gona ga setswa ke mamang o mtse ba lwana go sinsa sa genetics la ne ntse re tena adversage ona sa genetics ntsha ntsha
1: not to brag but we bring the heat on your speakers.